0: babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Maride!

0: Yok, yok. Mm. Sabihin mo na ngayon sa kasama mong kano, yung bag niya, bukas. Baka may mahulog.
1: Ah, sige, sige. Hey, yo, man. Your bag is tomorrow. Cow is falling.
2: Bow! What the?
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
4: Mga DJs na makulit.
5: Hi, Kuya!
4: Tugtugang malupet.
5: Ang request ko, ha?
4: And all the information you wanna get.
5: Sam O'War,

0: mga bubaknit, pinturahin ang pandok nindo, asing papula-pulaan ngunoy mo. Tanganing magayunon ang pagiling sa imo. Ma-opisina ka baga.
1: M.O.R. Permina!

0: Kriste. Patawada naman ang kamuti. M.O.R. Permina!
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about parenting testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kabalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi naman tabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inabantayan ko ginabing horoscope ko. Titay Mingin, inlawag niya mga lucky number. Sabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amuna nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ang resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukwaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mami G kay naghahatag na siya din ang isang kapalaran niyo kung aga. Ilista niyo, inyong mga laki number, pati laki color, tayin niyo sa piryahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungkol sa MOR, nang manggaranon ko, abaw perte!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Rambo, kaino amsin ka na lo ka kulup ha?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease ka kulup.
0: Kaupay ni mo, permin nala. Sige daw, ispel daw ito ngayon mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad lang o nagtaksakit.

0: Grabe pala eh.
1: Hmm? Ano?
0: Matindi yung susipa kang ininom taga subangge.
2: Ano?
1: Wenta.
2: Sa'yo mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom taga subangge?
1: Ano sabi pa para sabi mo?
2: Sabi ko sa'yo mo, grabe ang sipa kang ininom taga subangge.
1: Grabe?
2: Oh.
1: Mas matindi susipa ni Ago. Oo, ni baga oh. Garo may nagubtik.
3: M.O.R. 93.9 For Life!

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako, si Lito, 22 anyos, takandun. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana, nga raa. Rako, tibugas-bugas, isaguya ako, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rako, ang tilawan nga bulong, pero giti alibyo, tanakan tanang guya nga dya. Isaga na ipanumdob, takandun, eh, nos-nos ko lang sa pildiliya para maghihining guya ako mong. Paikatong nabatian ko tanang sa MOR, dyang, Maninoy Wonderlana. Hanggod, giba salamat kay Jaren na nga sabat sa problema ko. Teora na ako nag-uyang kachimpo. Nagamit ako da dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gibantan na ra. Piktibo, giba Maninoy Wonderlana. Ay, ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, roya guya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo do gida guya ko. Hanggod kita na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talaga doon ilyen doon. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat may nabilin sa guya ko. Ganit na rekomendar ko kay kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!

0: Mig, halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Aray ka man di Japon, nga baligya man eh. Wala ka na sinso?
1: Hindi ko pag-underestimate, lepre. Ha, isa ko kabata, pre. Arap na sa UP.
0: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
1: Away to siya, pre, eskwela. Kabaligya man mani eh. Ah. Ano pa bihay?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ka sa inom, inom ka sa inom, ah, inom ka sa inom, puro bang giinom, magastosong ka na.
1: Gastos? Na teka.
0: Ala?
1: Magastosong ka man baga, sige mo bakal make up.
0: Na ano man, nagpapagayon baga para sa imo, ganyan kita kamahal.
1: Ako nag-iinom man, paray ka gumayon, magalosong ka kaya?
2: OMG, Beauty and the Beastie.
3: Shrek.
4: Sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Sa may nagmaoy ron, pati mga alinggogoga. Astang yabaga mo kanta, por yagaba. Yabag, yung kaista ng yabag. Bisan siguro bang luwa na, pati yabaga. Ay, dako, kinsama yun din nagkadakanta yab. Ay, pag-ilong na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hang! Bisan ang bato diha!
2: Padamay.
1: Hay ka na! Ayaw tago-tago, nakitanta ka!
2: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling.
1: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindot, pwede magtingog, darling. Tintilaw kayo. Abigin akong CD to, original. Abigin akong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilong tikas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaw ka dito. Uli ka ba ang tingog na akong asawa? Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Kating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisa gibugo, tonto.
1: Ah, mo ba? Alin diri kay magduwit ta?
3: Subo na ng subo.
4: Sa lunch break na palong-palo.
5: Sa tanghali. Araw-araw piyesta.
3: More sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Anniversary natin. Ano naman ang gagawin mo?
1: Yeah. Susundin na kita doon.
0: Ah,

0: puti pang flagpole nakatayo. Ikaw.
1: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
2: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, huwag balahibo ng parota, oy. Hoy, parot, unsa may talent ni mo?
1: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, mukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon mo, tula ko.
0: Ah, ngayon gagod. Kung doon ano na kung bira na yung doha katil, unsa may tabo?
1: Aw, ang bungko!
0: Masamay!
2: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing, kapag ikay kapiling, sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!
5: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap, more sa tanghali!
4: More sa tanghali!
2: 11th one, Lunes hanggang Biyernes sa MOR. My only radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahal na ninyo dere Lito. Uy, usahan man yung akong kwarta dere 75,000 raman eh. Tagusto raman niya remission good. Way hang niyo diha.
0: Agkuy, pasinsya kayo. Palasya gina sa kumpanya. Ingani na lang, nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga raman as 150. Ang buhato na to, ihapkok na na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Anay!

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Ate, ang ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kalugali isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y ka nakita.

0: Makalagot yung kaining jeep dong ba? Oh, ano naman sab? Alang, muragug man ako nimo, dili masuklian.
1: Ay! Ana!

0: Musta isa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Hala, blanco man akong papel. Masi ang balo ni ma'am, nagsundan na ita.
3: Bow! What the?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: I have a trivia. Ang isa kuno ka adlaw may aras ng 86,400 seconds. Pero ang labot ko sa trot lang, makita ko pala ang imo yung home. Kompleto ng adlaw ko.

0: About Parenting Testimonial.
1: Ako gali si Chay Angjing. Naga, sari-sari store. Ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka. Sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos ang ginapatunog ko na inang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sad to. Ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nagatagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. At ihambal ko mayo managari parang atay nila hindi magkalago ba. Pero nagamakalman sila gyapon pagkaon ah. Pero asla na lang dira. Why na sila sambisyo? Nalipay ako. Kaya daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR ah. Kaya daw rehab lang siya. Mga naman ako na. Mga rehab man siya ang ako ginawin akal. Ako gali si Chay Angjing. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan ha. Wala na di mga palahubog. Tungod sa MOR, Shalbar, ginangatay nila. Magpasalamat din sila. Abaw! Parte!
2: Mabwente!

0: Nay! Nay! Nag-inop ako kagabi!
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay! Nagkatrabaho na ko, no, ha?
1: Hala! Balitugod, anak! Sige, katuro-gutro! Bangin nagsweldo na ka mo! Sikat!
2: More music, more variety.
3: Nakaka-relax to the max.
4: Whoa!
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: be, ano lamang ang sayo mong babakalon?
1: Gutom mo na ako, kuya. Igwa pa ka mong cup noodles.
0: O, igwa dyan sa skaparate sa luwas. Pwede pakihiling na sila tabi. Kung ano sana dyan, kung ano, arin ang gusto mo dyan.
1: Kuya, ano po? Spicy noodles. Sarap po.
0: Spicy noodles. Yan sana. Warang sulyabi ka ng skaparate.
1: Ah, warang sulyabi. Kuya, ano ini? Tinda? Ano exhibit?
2: M-O-R for life. Fully loaded. Pangmaramihan. Sugat sa tugtugan.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: naintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung yung si Ibutyok, 24 anyos, soltero, isang wipe ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana, may nagtubo din nga bukol sa ilok kung sa may tuo kong ilok wala. Tiyan mo na nga, do inumul, guro ka na ko. Amo na nga ang kamot ko, hindi ko mabutang sa padalom. Pero bilang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko, kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako, kaya habi ko sumbagun ko sa. Po siya kabalong nga nagbukol, galing ako nga ilok wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderland, ha? Kanagabi, ginauro haplas-haplas ko man sa... lawas ko eh, kaga sa ilok ko man. Kadali lang pala siyang ipikto eh mo. Uy, gani ito isahan ka oras sa pag-after ko ng pag-apply. Nag-ipikto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang ara sa natuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? Do ka namin ginsang ipikto. Kay subong maglakat ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So kinarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi-basiling ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyafunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayo ng salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah.
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa Hapon.

0: 1,000 pesos monthly. Gaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi. Yan din ang pangarap niya.
1: Aba! Puwerte!
2: Fully loaded! Maramihan! Solga sa tugtugan!
3: Let's get it on! Let's get it on!
2: More sa hapon!

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Ang pagmo-move on para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugot na more!
6: Wala nang sasaya pa!
7: Pag fully loaded, ang kasama.
6: More sa hapon!
7: More sa hapon!

0: usa ka adlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahut na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuhok ang imuhang ngipon.
2: Pagdaman.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Kumutirada, danlog pa sa okra.
2: Ako na good ni.
3: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
3: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
2: Si Mang Kanor.
4: Oh no!
5: Sa mga di ba ka maghinay?
6: Nanay Korta, imuhan na na!
5: Esa!
6: Imuhan na na!
5: Ako ni Korta ni Malita. Buhay na son lagi po ka doon. Pagari ko ni Taya Oblasto. Pero nakakwarta ko.
7: Pwede na!
5: Padamay, ang ako hunggangan.
7: Basta na!
5: Ma, kwarta ko noon eh.
7: Kwarta? Ako ana, imbina ang kwarta.
5: Para ni sa akin, imbina na di.
7: Ako ana, ako ni, ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Buta!
5: Ma, sa kuha na gibilin.
7: Ako ala gina, kung nang abriha dito sa sulod. Kanindot aning bag, mahaluan.
8: Mangadlaw, mga sir!
9: Mangadlaw!
8: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita.
9: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano nagi?
8: Oh!
9: Tan nga bag.
8: Tama!
5: Isa, sir, kana ba nga balita inyong pasabot?
8: Asa, kana! Mauna ang malita nga mong gipangita.
9: Mismo!
8: Ah, ikaw na gunit! Imuhan eh!
7: Oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha.
8: Arestado ka!
7: Unsa?
8: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
7: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
8: Droga na! Abrihe!
9: Abrihe!
7: Ania, ukbo na ko.
8: Droga, sulod!
7: Kadagang bitsin!
8: Positibo!
9: You are accessory of the crime. Nasay mong posisyon na mong bag, busa.
8: Dakpa!
7: Actually, dili na ako ah. Kaning nga bag, di ba imuha ni Kanor?
5: Usa ako ah. Imuha na. Ikaw ang di ko kabaluan na check. Blind, yung kayo ng mga butangan na.
7: Ah. Dili, sang blind. Bago na kong abot na check.
8: Dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dak pa ni.
7: Dili lagi na ako ang lagi. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
5: Chip, dak pa ninyo na check. Kaya adis-adis ko na ako ugangan. Wadyo ko kalimutan niya check.
7: Sang adis-adis, Kanor. Tabangi ko.
8: Dak pa ni.
7: Pag-explain. Pag-explain nila, Kanor. Dili na ako. Wala ko nagadruga. Adik din nagway na ako. Dili ko. Buhiin ko. Kanon! Gusto nyo ko rin mo palayaso dyan sa balay mo na pasangilan ko rin mo.
8: Dakpa na!
5: Dakpa na! Adik yun na, Chef! Adik na!
7: Kanon!
5: Yes! Yes! Nawala na yun ang akong gangan. Yes!
8: Naisa!
5: Yes, sir!
8: Namin nalimtan!
5: Unsa ba, sir?
8: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
5: Ayos, sir!
10: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Oh, praise me, sis. Nakalaka-diet-diet. Kay gusto niya ko nung magniwang.
1: Oh, timayo na, pre. Hindi ka pa na. Sexy si misis mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Ah, pre. Naghala siya ka horseback riding. Adlaw-adlaw. Matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, bre mo?
1: Ah, ti okay. Ti nagniwang niya si misis mo, pre.
0: Ah, galimbogan yung ulo ko, pre. Kay akabayo na mo niya nagniwang.
1: May.
0: Puwerte!

0: Nay, nay, mabakal tablas ang pusil-pusil na gudto nga tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Ayaw man to kay gudto nga umpisahan ta nakahiwit nga tigulanga ka.
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Kugot pa more.
1: Brad, bawal po sabit dyan sa jeep.
2: Oo! Alam ko namang bawal eh! Pero ano magagawa ko? Mahal ko na eh!
3: Who got that more?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Daugan kong sabong. Nako'y 2,000. Ah, husto, kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
2: Mang Kanor, manghiram ko ang motor.
0: Ay, Bibi Boknoy, kumusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do, ha? Unya pag-helmet, gamitan ni akong helmet ng murag naog predator. Antong sa lang ang kakatol sa aping ani, siwa pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo.
1: Oh, Boknoy! Nalagi ka?
2: Auntie?
0: Oh, Boknoy, abot man ka dayon. Abin akong imo pa ng gamito ng akong motor.
2: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang na ko ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
1: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din, ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling, mo din ng 10,000 nga kong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa kong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Boknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon mo mata ka, makalagot ni mata. May paywati kang ipahiram ang motor.
1: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nailagi biya ko ni mo, Kanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw dyan. Ibuha na ganin na tanan.
2: Mang Kanor, mahiram ko usap sa motor, ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka, hindi ikaw inungdan nga mo, ha? Udismen.
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big Express.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Man direct message kumigo ha.
1: Toto, inday, nanay kag tatay. Pati na ikaw, tiyoy kag tiyay. Yari na ang milagro sa banyo. Ang lugod nga parigid sa inyo. Itanan Miracle Stone. Ang lugod that's so good. Sa kada bagnos sang Itanan Miracle Stone lugod sa imulawas, kakastanan pati ang indi dapat mahukas. Buling kagpalugot mo nga nagabagtik sa lawas, nagakatunaw kag nagakatagas. Panit mo nga daw biros ang tambutso sa kaitom, nagasinaw nga daw ugto adlaw. Bakukik, bakukang, psoriasis o dermatitis, daw magic lang nga magdisappear sa Itanan Miracle Stone Lugod Power. Itanan Miracle Stone Lugod, ginamix klaman sa balas, bato kag simento, kag nagapaputi man sang kalag mo nga maitom. Sa mga interesado nga mag-order, mag-contact lang sa kay Totong sa iya cellphone nga plano pa lang niya nga pagabaklon. Kung hindi gani, maghulat lang sa amon sales representative nga si Budot nga hasta karon ginapangita man ka ginahulat sang iya pamilya nga magpauli.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko, adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali? Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan na kaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kang kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo kaging kaon. Abi mo no sabat sang bagis, pre. De, into up ako da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
2: Abaw! Pwerte!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga namin, sala pa.
5: Hugot tamor.
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Fred, kaya ragol, pre. Oh, magalor. Ikaw ba? Unsa man to'y magigatag-katag-chismes na pisot ko na ko?
1: Unsa?
0: Pagtarong storya, pre, ha?
1: Huwag ko nag-iuna naman, kanor. Huwag ko nagkatag-katag na pisot ka. Ang akong ingon sila, ha? Nga hapit na kanto, Leon.
2: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Tukoy-tukoy-tukoy! Asa naman tong akong iro? Blackie! Blackie! Asa man tong iro si Blackie ha? Puti? Nahamag yun to narigani ha? Kibuyan na po tong akong iro ay. Kapoy na ba kay sige gukod-gukod na tong iro? Bisag asa na tong malibang. Pataka na tong pangihi. Pati akong habol giihian. Kanong gibuyan mag tong iro apa? Tukoy-tukoy-tukoy! Blackie! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
0: Ay, Kanor! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
2: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
0: Hoy, Kanor! Gibuhian ako'y mo ang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon ngayon mong gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit, kaya exercise. Dalipay po ko kay gihian niyang akong habol, eh. Dugay na po bayawan na labhan akong habol, eh. Makatilaw na po itong laba. Okay, kay ka, darling. Pandamay, wala na itong akong iro ron. Ikaw dirita na ito sa mga stambay sa kanto.

'Di pang halaman may nag-aalaga ikaw.

0: faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird.
1: It's a plane.
2: No, it's more.
3: More, sucka big, express.
4: The beat go hard though.
2: Uy, pwede mo pa-rescue?
3: Huwag magalala! Sa tugtuga na taruta na, kung ang bahala! More Saga Big Express!
2: Gusto ko yan!
5: Weekdays at 6 p.m.
6: Good evening, folks.
5: On MOR.
6: Thanks for flying with us today.
5: My only radio.
2: Hugot!
7: Hugot!
2: Hugot!
7: Hugot!
2: Hugot pa more!
7: Hugot pa more!
8: Ang love life ko ay parang isang ride sa amusement park. Akala ko, forever na ang saya. Pero may time limit din pala.
9: Who got that more?
10: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
11: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ikaw na lang, PJ, sa driver na rin.
1: Di ko, oy. Ikaw lang, God.
0: Ganong mauwaman ka?
1: Ikaw, be. Ganong mauwamasag ka?
0: Amaw na. Murang magkakaroon pa, oy. Uy, kayo.
1: Aw, ani na lang. Dunga na lang ta. Sige, 1, 2, 3.
2: Noy, plete duha. Kabagyo, lugar lang.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa Gabi. More sa Gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Makakaunan siya kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Eh, sa wala kayo sa chicken cordon blue. Pero, mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon, kay mag-selfie ba ako daan sa ko ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para gwapa kayo ko. Hala!
0: Ba? Uy! Chicken cordon! Tama-tama. May nalagyan naman ko sa kong darling. Kigutom na siya kung kauno na ako niya. Uy, kalami. Chicken cordon pink.
3: Kanar!
0: Panamay, ang ako ugangan.
3: Anong ikaon ba naman ang ako ang chicken cordon pink? Kamala ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab. Sirok nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na gud. Ako nang gitalawa ng imong chicken cordon pink kay basinunyag na ni Hilo.
3: O sa Hilo?
0: Tidon, usur bang Hilo ron ba? Tilawan pa na ako usab ha?
3: Unya?
0: Di pa na akong malasahan, ma.
3: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ako ni...
3: Unsa na may gibati ni mo?
0: Ito sa board reaction ko kalipong.
3: Ha? No, yun eh. Punta yung inamong tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wagi na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
3: Oo ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaunay na, unya na, nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige ma, magawas ako, magpahangin sa kong sigawan.
3: Salamat ka, Nor. Nagbago na gina si Kanor. Concerned na kayo sa saku, Bukong na nalipilin sa kong chicken cordon pink. Punta na ako mag-silipin ko ron, Andy. Naisahan na po kung atong kurokong huwa to. Kanor!
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: More sa Gabi on MOR, My Only Radio.
1: I can hold

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Oh, anak, kumusta ang imong mga grado? Tantay Kanor, ang importante, kumpleto ang atong pamilya. Ang nagkaigugma ay ta.
2: Panabay!

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Ayun nga ni. Hello, yun ba ka? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan! Oh, yan. Baby boy, thank you! Yes! Oh, yan ba yung dream car ko? I think I love you talaga, baby boy. I love you talaga.

0: Arog kaan so regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nanggad kaan ang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano malako makabakal ko si? Dengali kitang isarap na.
2: M-O-R For life. Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag M-O-R ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa M-O-R, more sa gabi.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Asa naman kung ako sunoy diri? Ako para ba itong itari rong Domingo? Kay dunay dirbe? Naaraman yun to diri ba? Maguragay na ako itong ipakaon ka ng buntag na wala na! May tukar na po ni mga kawatang sunoy diri, pabarangay kong yun na. Makadakop na yun kong kawatang sunoy diri, kanang nanguhas akong sunoy, butlan kong yun ang kamot, pantay lang yun na. Sana magyuto akong sunoy ba? Kahit sa may nanguhas akong sunoy! Sunoy ko, asa naman ka sunoy?
1: Hoy Kanor! Saba dya! Ako'y nagsamuha si mong manok! May pa'y mong manok no, may gikaon, kami wala! Usam na yung gikaon ganina! Mautoy mo ang manok! Nya, palag ka!
2: Darling, pagkalamig, hindi mo masabaw ang manok, darling, ay. Daan paligid yun ko, bantong nalamig kayo. At ako, gineksunoy ang imong isabuan. Kamihan yun, hindi mo mulutong sinabaw ang manok, darling, ay. Mas lamig itong ginaghanin mong kamunggay atong sayote. Wala ko itari ng Domingo.

0: problems.
1: Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nyong, ibalik ko ni Tani ang ginbakal ko nga DVD, oh.
1: Ano ang problema, oh?
0: Why may nagagawa picture nung kag why man sound kanugon Tani, oh. Nami Tani kido suspense ang iya title.
1: Ano ang title niya?
0: No ni man lens cleaner.
2: Abaw! Puwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

Bailey. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Tutok dunon ko ang mga biton! Asin itatao ko sa imo!
2: Pundoda! Dahil mo wali na dudugol yung naluknog mo. Biton pa daw?
3: Ay, sorry. Di ko aram, luknog pala ng gusto mo.
4: M-O-R for life.

0: more music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ubay! Nindutan ni diri ako!
4: Maayo okay, kay... Okay, buday
5: hala, kadang kusa ng TV diri, Brad!
6: Uy! Sanay kay bago ilang bijuktihan! Okay kay ne!
7: Sir, ano na yung order? Tulog ka beer o isa ka lady string?
5: Uy! Anong na ang lady string? Kasi nag-order ang
3: lady string ba?
5: Kasi pera kong order.
3: Na pera kong order ba?
5: Basig si Mangkanur.
3: Basig ikaw, Mangkanur.
6: Pusay ako. Paim naman ko yung lady string, kalalaki ko. Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo.
5: Okay. Eh, bay, alis din na nabay. Anong nagdala-dala mga lady string din mga aktor mamitanan. Upat ka buk.
3: Uwagi,
5: alis din na isa ka beer.
7: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir! Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
5: Kandi!
3: Kandi! Ano kong inahan?
5: Tali, dirigang! Kandi, kayo mong sabak-sabak din nila yun.
3: Kandi!
7: Tulo na ka, chika babes, o usa ka aktor!
5: Aktor? Kinsa ba'y nag-order ka aktor? Na, kani man ako, aho?
1: Bitaw!
5: Na, labaw na ko! Kani man ako, di ba, gang?
1: Siyempre!
3: Mas labaw na ko, kari ako, aho!
1: Yes, sir!
3: Chabi-chabi!
5: Na, basig si Mangkanur!
6: Usa ako, kaloko mo sa kuha, lalaki ako diron nga, lalaki mabog ko. Kaloko gin mo sa kuha ba? Kaloko gin mo ba? Pagtarong mo, gibayutan mo sa kuha, pagtarong mo. Ikaw, waiter, kaloko dito sa kuha ba?
7: Sir!
5: Abay, pag-ausa na lang, abay, pag-ausa na lang. Pasensya na ka, Mangkanur. Sige na, mag-bijoke na ta.
3: Oh, tara. Are we survive mo day ni? Kisa may nagpili ani?
5: Nambutoy, kantabre ko kami survive.
1: Ay, wala mi anak! Na, wala dito po nagpili.
6: Uy, wala po ko nag-orderan ng katahan na.
3: Oh, naana mo niyo. Mangkanur, ikaw nag-request ani?
6: Usay ako, padamay, nitugtog ng I Will Survive. Ayaw ko rin yung pasangiling na mag-request ko pang babae ng kanta, pagkantahong ko ninyo, anak. Kalokongin mo skuwa ba? Kalokongin mo skuwa. At first I was afraid, I was petrified, thinking I will survive. Yeah, yeah. Oh.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글도 뭘
0: 구글도 뭘
4: Sana hindi ka si Lolo yung lolo kohin ng pag-ibig ko.
5: Hugotan mor.
6: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mangkador, kabalo ba ka sa chismis karon?
1: Ano na pre? O sino chismis karon?
0: Nga doon na daw, bayot sa tong kampo.
1: Mao ba? Kisaman, kisaman.
0: Pakiso!
2: Sulti antak ka!
1: Yeah! Pagdamay!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Jara, pagkasiksi. Uy, na mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag, uy, arang kasiksi, malani nila, uy. Diyos mio, makapanunong kawatan. Pwede ka, busok. Matayang akong darling, wala gan. Wala gihulbang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksik, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko ni mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: Ah, panamay, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugagtanaw ng mga siksing pictures din, ha? Bantograma bilar ka, unya inig ka bunta, gahi kay kapukawan.
0: Darling, kani mga bayanan ni, tanawa na ko darling, sus po yung gaba. Wala lang yun na uwaw ang ilang ibang buhat. Tanawa ng isa eh. Na, nagtupis-tupis. Murara ba yung angay yan? Sus pagkaway angay yun darling. Oh, napaisa oh. Kimpi kay paa, pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos si mga bayanan ni, kaya ilang mga pictures. Wani pulos, pang irison ko ni tanan. Ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wala naman po ni pulos ni.
1: Wala na pulos ha? Sige. Ako nang i-post sa Facebook, aron ibaligyan ako ng pagkaugma, aron dili na ka magsigig internet.
0: Daling, ayaw, daling, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kagkihangang ka. Maloy ka,
2: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Nak, lakad de blanak, kabalo ka nak, nga aton nga maid ne, kapila ko sa tudloan para matatapan ka ginmayo.
1: Dad, what are you talking about? You know, I grew up in America. Come on, Dad, speak in English.
0: Ami ko sa English ang gitudloan ko, amon nga maid, pila ka bisis. Namoy, ano ko sa anak ko, wawo? Dalangit bla. Ah, amon na kuruay. Ah, son, listen carefully. I fingered our maid so many times. You get it?
2: Ayabel, birthday!

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Kabaluka dong. Bisa kong sambit tau dong. Di gyoko mahulog dong. Nga man. Kay magunahuna lang bitaw ko ni mo dong. Mura na ko galutaw.
1: Ay! Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katinyan.

0: Program Ay 24. Ay di arambulat kira papambula.
1: Bingo!
0: Up, duray na bingo!
1: Yes! Yes! Yes! Bingo! Bingo! Bingo!
2: Pinaw si Bingo si Jimmy. Ano ba?
3: Kanor, manguli na lang tabigay. Gutom na kayo ko ba? Pag ko kadaog. Kutoy na nitiyan ako.
2: Ma, kumuli ka. Sayang kayo. Kamay ngantos lang na. Ana magyod na. Sa Bingo, pag imuhang time, tanawar. O Bingo lagi ka. Oh, kada sunod mula, imuhan na na.
0: Letrang G. Sa Sintay Uno.
1: Bingo!
4: Bingo! Bingo! Bingo!
3: Kanor, hodyog ko kadaog ba? Naunta na niya.
2: Antos-antos lang, gamay antos lang lagi. Sunod mulay, buha na lagi na. Balikan lang tika. Mag-rosiris ako para sabay na lang taguli. Kaya naghulat na si Darling, nag-text na.
3: O sige, balik ba tayo na? Lain na ako paminaw, imurag na aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na pagyog kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod makadaog, ani. Ingon si kanon, ulan to na nakok na ako na ni Bula karon.
0: What? Letrang B. Yes!
1: Yes! Bingo!
5: Bingo!
1: Bingo!
3: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Huwag na kong kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
2: Uy, ma! Uya, nakadaog ka ma! Usa na ba ng kao na ba nagbingo carding akong gangan?
3: Kanon, igutom na ko mong sikit-kit na lang akong bingo card. Niyapay pula ko na ning tunlon.
2: Nagkurukurong na. Napas mo na dahil kanahan. Wala na plasma sa zombie. Napas mo din ulang bingo.
6: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Karol, karol, dinitagi o.
2: Kasi pagtuon ni Mas Kwabugo, hoy, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
1: Banda may.
3: You're listening to MOR, my only radio.
4: Kuya Guard, ito o, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
6: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Lagbok ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yasundun si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam mo to'y tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR! Dying.

0: Tiyo, para!
1: Mababa na tabi!
0: Siyempre, manong mababa, alam mo magsakat giraray ako. Ano ini? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino kumasakay sa taplod?
2: Grabe pa sa'yo
0: rin. Taplod?
3: M.O.R. For life!
4: M.O.R. My only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Nahugat naman ang baso niya.
3: Kutsay, nahugat ako pa. Kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kipabor kayo kay Tuag Manila kung sairon.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Bantog na!
2: Ay, shot!
3: Mga brother, may excuse na ko kadali ha, kay mo video call raman na si Commander karon. May nang tubago na to, para way sabit.
2: Pantig ka, brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlo?
3: Di man ko parasimo nga iso. Madamay, nag-ring na akong cellphone. Mag-video call namin sa akong asawa. Pag-hilo mo ha, ay magsaba.
5: Hello, kanur! Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Idot-dot mo na ni mo cellphone si Mohang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko'y Mohang Nawong. Basi nagpawadlong na pagkadira, kanur ha?
3: Wala, darling, ay katulogon na lagi ko. May ngit-ngit at itadari. At kay ngit-ngit. Oh, daradarling, oh. Inamahong na kong suga ka matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha ha? Ngawa ka naglaag ha? Bantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Yes! Woo! Pabor na kasto, man.
2: Padayo na!
4: Shot!
3: Kasi oras, Scorpio, eh. Lao na. Scorpio, ikaw ka lasitis buntag.
1: Kanar! Alasiti sa buntag, nagiday kay balak mo ulit na.
3: Pandamay, akakong asawa.
1: Nagtukag, wala pa ko kaulit, gikag Manila. Tara na, ulit na, balay! Dali, diri!
3: Agay, dali! Pwede ko! Agay, matangkag akong dungan!

0: Grabe, amigo magita. Ipasalig ko kani mo nga bisag unsa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyo ka.
1: Tinuod ka man kanor? Bisag unsa?
0: Bisag unsa. Akong ipahuram kani mo, pre.
1: Kini man kanor? Pwede ka nako ni huramon?
0: Bisag unsa lagi. Ako ipahuram kani mo. Time sa. Usa man imong gustong huramon?
1: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
0: Sige, pre. Ako nang ihatag ni mo. Pakapinapan ako na clone. Pagdaman. Ang asawa.

0: Pre, birthday mo man kagabi, ti ano tong sumsuman nyo sa inuman nyo, pre man?
1: Pre, ang pag birthday ko kagabi, simple lang pre, pata.
0: Aba, pata? Galanti kagali, pre.
1: Oo, pakakita pa. Pata, pata abla, patayong tayong storya. Piyadong yun, pre, piyadong yun, wayo-wayo yun, pre.
0: Aba!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Gumising ng maaga is good, pero matulog ulit is better.
1: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: let me be me. If you let me be me.
1: Good news para sa mga labandera! Yari na ang habon nga para sa inyo! Usbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Usbong Detergent Powder and Bar. Do magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
2: LHB? Ano ina?
1: Ang lahar halin sa Vulcan Ingredient, Usbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.
3: Iba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever.
4: More! Ready, set, more!
3: My only radio. She's just

0: Okay, class. Why do birds can fly?
1: Oh, kayo doon na may pag-o, Sir Canor.
0: Very good. Nanong makaon man ang tao?
1: Oh, kayo gutumon man, sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kayo gitunluan mo ko sa kong katapad, sir.
0: Pagdamay.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
1: Right.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari.

0: Ay, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Ay, may gwapag bisiksi naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Huwag yun ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tika itong mayaging adlaw na amang kay Kuyog driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katong gakunot lang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? Unsa bagoy driver nga? Ako amang tong bana. Imong kumpare, good. Si Boy Salto.
0: Ay, naman.

0: Wala ka batasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa na ibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, mapsi! Bata mo wala ko!
0: Wala ko bata!
1: Mapsi, mapsi! Dugo wala ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, mapsi! Unod wala ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, mapsi! Inupta mo pag-anik ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!

Puti pa ang radyo. May MOR. Ikaw.